Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web, opis abang terut. Denyah gehtungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu, ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Ayaw, yaw na, laso, landaw, dyan na ni. Padong kate, tuata.
1: Dyan dang kanya-kanya yata ni. Kahit amin lang, umagang na, ginata.
0: Ata, alam ta, kipa, kate, tuaga, laso daw ni di.
1: Dyan ang selawang dito, taga.
2: Piyatap, laban lagi, tugu, taga.

0: ngananin bisama Duko I dan segmen
1: nga empowen segmen sa aningan ngarami pikir ngojit info ngojit abar baik salam duo bihibur ngojit lagu-lagu dia bukili hana kai
2: sabukur peringaron next men duo turut ngarom ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik duan live FB YFM B.

Kamas Brahman so the platters nga Ragus Kasen Teja the Great Pretender. Jadi terima kasih ka so prag amai agi babagi sama ngaku di drama Altis Mingwati ta ye ngara mati ka ye nana adi gi baup sama ngaku aku juga na selamat ngarem ka harap so prag grep cukup sama ngaku nega penebet program ta ye ngara mati.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bugorot bak ko tinga.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luwak, sodak, ang kupakino. Limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Nga, adi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to.
0: Bugorot bak ko ngujit mo sinane. Liu, nya mo niti. Bumakong bak ko ting ngujit mo sinali no. Adi.
1: Eh, muti mo na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tungang ba ko, tribati din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo ago na. Kuni nga mo, mono mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tongkon di ko pono ti. Kaya ko guyo-guyo pono lo eh. Tongkon pono ko. No ko gamo to ti.
1: Bukan na niya, ako siya to eh. Mamagi siya to eh. Kada didingan ko ni ha. So, lapay na. Gagala yun wak wati ka. Nang ito pa, ido, day ano ni, nang tongon po ano. Pwede nga push, kani nyo ka ni Bojang po nga. Ido, ikup talo ko siya badali na. Muga siya mo nang, do dapot, ano ando dapot. Okup ka ni, akuti, doga po na, diba ko, kristin ko, gi, bakit, doga po na na. Imo, mama, nga, takbo, os lagi ha. Iti, didoli ako na. So, tiya po sinasadi ko. Ito ko na, memang muti mabuk. Nga, mutuwa tanong muka na dato. Hindi tuwa talagi ano. Aduh, oh, mali gayati. Asa bubuti mo buod ang kaital. Ito gayati, tinat pagi ba tapali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahay.

Jung Rami nga penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey nga Ezar Hans. Daya ratus bisa genyaksi siaran langsung kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 na siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.